0: Dream Radio time. It is now 8:27. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Today!

Oras sa buong Pilipinas, it's 8:56 in the morning. Ohayo gozaimasu minasan, watashi wa Kurisa Minasen Paites, and this is Dream High on 104.7 Dream Radio. At narito na tayo ngayon sa ating headlines for today. National politics updates, the main chika, impeachment trial ni VP Sara Duterte. Hot topic na naman, minasan, the details, todo ang tutok ng buong bayan. Sa nagpapatuloy ng impeachment trial sa Vice President Sara Duterte, ngayong Lunes, naghinit ang pagitan ng prosecution at depensa habang pinag-uusapan kung itutuloy ba o ibabasura ang ilang artiko ng impeachment. Kabilang ang tungkol sa issue ng bribery, why nyo ibabasura yan? Kakaloka kayo. Sabi ng prosecution team, airtight daw ang hawak nilang kaso at hindi lang basta na bibilang ng boto sa Senado. Yikes, grabe ang political series na to, no? Nakakaloka. Masusundan pa ba to ng twist next week? Anyway, habagat at cyclones, umabot na sa 43 po ang namatay. NDRRMC alert. The details, grabe ang damage ng

0: reklamo sa leptospirosis and everything under the sun. Why? Kailangan talaga yung baha yung solusyonan. Anyway, leptospirosis alert, speaking of. Pautang na Lomobo, the details. Mahigit 60 patients ang dinala ngayon sa mga regional hospital sa Pampanga at Metro Manila dahil sa leptospirosis matapos ang mga pagbaha. Plus, trending din ang balitang Lomobo na naman ang utang ng Pilipinas sa record high. OMG! Nina Saida. And mas malaki pang utang ng bansa kaysa sa utang natin sa Maya Credit o sa Pay Later at sa pagsapit ng Petsa de Dejado. Pero international tayo kasi baka naman makatakas tayo sa problema dito sa bansa. US military pinasabog ang oil tankers. Ako, ganun din. Ako. Sa gitna ng tensyon, the details, umiinit ang world stage matapos maglunsad ng military strikes ang US laban sa ilang oil tankers habang nanunumpa naman ang Iran na gaganti sila ng mas mabigat. Kaloka, huwag naman sanang umabot sa World War 3 dahil hindi pa tayo ready mawala ng wifi connection. Food stranded Nepalis. Ito. Pinakamasakit. Nagzi-zipline para makauwi. The details, dahil sa matinding baha at sirang daan sa Nepal, napilitang pumila ng ilang araw ang mga stranded residents para lang makatawid gamit ang isang makeshift zipline. Makeshift! Para makaligtas lang sa hagupit ng kalikasan. Real life, ano na to? Climate change threat na nakikita natin sa mga movies before. This is already happening. This is very delikado. Anyway, minasahan sa para sa sports and showbiz later na natin yan pag-usapan. Sumakit yung ulo ko sa balita ngayon. Ganun talaga, we need to survive this world. So, let's do our best and then let's keep safe out there, okay? Sama-sama pa rin tayong babangon para harapin ang bukas dahil umasa pa rin tayo na sana magkaroon ng kaliwanagan lahat ng to. Oras natin at sa impunto, alas 9 na minasahan. This is her ate, DJ Senpai on Dream High. Up next is Dream Horoscope. What is your horoscope for today? Tutukan! We'll be back after some good music and a short break.
1: Red Horse Beer, kasanggamo sa relax sarap.
2: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
4: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Oras natin sa buong Pilipinas. It's 9:24 in the morning. Uhoy, gusto ay mas minasan sa mga kakagising lang. At narito na tayo sa ating segment na Dream Horoscope. So today is September 6, 2026. Urahin muna natin minasan ang ating mga friendship na Virgo. August 23 to September 23. Ituloy ang mga binabalak dahil magiging positibo ang mga resulta nito. Huwag lamang ang labag sa batas ng tao. Kung may lakad, huwag magdalawang isip dahil magtatagumpay ka. Iwasan muna ang makipag-date. Lucky numbers and color for today ang 21, 24, 30, 42, and yellow. Libra, September 24 to October 23, baguhin ang dapat baguhin sa ugali upang landasin ang kaunlaran sa iyong buhay. Lucky numbers and color for today ang 2, 16, 25, 36, and red. Scorpio, October 24 to November 22, maaaring madawit ka ng dahil sa iba. Ngunit may iwasan kung magiging alerto ka at mapagmasid. Lucky numbers and color for today ang 14, 16, 31, 39, and fuchsia. Sagittarius, November 23 to December 21. Mahalagang pag-usapan ang tungkol sa lumalapong relasyon. Pagsasama o negosyo, hinahon ang kailangan mo. Lucky numbers and color for today ang 3, 8, 22, 31, and indigo. Capricorn, December 22 to January 19. Ngayon, mauunawaan na hindi lahat ng ugali ay katulad sa sarili mo. Ang pangako sa iyo ay hindi matutupad. Lucky numbers and color for today ang 15, 22, 28, 39, and pale yellow. Aquarius, January 20 to February 18. Aanhin ang iyong tinanim kung hindi mo aanihin eh. Ang galing mo, Dorn. Kung anong ginawa ay siyang mangyayari sa sarili. Iwasan ang sobrang mapanghinala. Mm-hmm. Lucky numbers and color for today ang 10, 14, 17, 37, and violet. Pisces, February 19 to March 20. Kung magiging positibo ang pananaw mo, magsisimula ang maayos na takbo ng buhay mo. Lucky numbers and color for today ang 17, 23, 27, 36, and rose quartz. Aries, March 21 to April 19. Huwag ituloy it at ipagpaliban kung ano ang mahalagang binabalak dahil magbubunga ito. Hindi ito pala magbubunga ng maganda. Hoy, ulitin ko. Paimuig pa na yun, di rin ngayon maupay. Lucky numbers and color for the day ang 3, 12, 27, 35, and sky blue. Taurus, April 20 to May 20, positibo ang kalalabasan sa mga gagawin mo. Huwag maging pihikan sa trabaho. Lucky numbers and color for the day ang 16, 20, 21, 25, and bright yellow. Gemini, May 21 to June 21, magiging suliranin ang iyong financial. Simulan ang masinsinang pagbabudget. Aksyonan ang mga plano mo. Lucky numbers and color for today ang 9, 18, 27, 36, and pink. Cancer, June 22 to July 22, ilang pagbabago ang mangyayari sa aspeto ng pag-ibig kung tiyak na ang damdamin. Lucky numbers and color for today ang 3, 16, 24, 38, and jade green. Last but not the least, Leo, July 23 to August 22, magiging mapusok ka ngayon at kung walang pagtitimpi sa sarili, hahantong ka sa kapahamakan. Lucky numbers and color for today, 9, 14, 21, 23, and Scarlet. Oras natin, it's 9:28 a.m. na. We'll be back for more, so keep it locked in. Only here, so see this best FM station, 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai, on Dream High.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time. It's exactly 10 a.m. And welcome back to Dream High with your ads at DJ Senpai. All here sa CB's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Natin naman pa yung iyon sa ating sports and showbiz updates. Alex Ayala bows out of US Open pero ready na siya sa Asia. And the details sa nalagutan ng hininga sa laban si Pinay tennis superstar Alex Ayala matapos humuko kay Jovic sa US Open. Pero no worries dahil agad siyang mag-a-adjust para i-focus ang kanyang energy sa Singapore Open at Asian Games. Laban pa rin Pinas Pride. Samantala, Global Esports winasaka ang Nongshim Red Force sa BCT Pacific. The details. Para sa mga gamers dyan, ibinandera ng Global Esports ang solid na panalo laban sa Nongshim Red Force para kubrahin ang BCT Pacific Stage 2 Crown. GGWP sa kanila, solid play. Showbiz, chika, Hollywood, and local cha-a. Shan Cuneta, walang balak pumasok sa politika. The details, nilinaw na ng megastar na si Sharon Cuneta na zero, wala as in 0% ang plano niyang pasukin ang mundo ng politika. Tama na rin muna ang pag-awit at paggawa ng pelikula kesa ma-stress sa mga hearing. Blackpink Lisa, pinagmalaki ang Fire Roots sa Sawadikam music video. The details, drop that gorgeous super proud Fire Roots ang binida ng ating queen na si Lisa ng Blackpink sa kanyang pinakabagong music video na Sawadika. Grabing stun power trending agad sa buong mundo. Samantala, Lee Ji-hoon babalik ng Pilipinas sa November. The details, ready na ba ang mga puso nyo, mga K-drama tita and tito? Babalik ang opa natin na si Lee Ji-hoon dito sa Pilipinas ngayong Nobyembre para sa isang bonggang fan meeting. Time na para mag-ipon ulit ng pang-ticket, Meshi. Oh my God. Naghihirap ang buhay. Charot. Weather check. Minsan, mainit o maulan. Ngayong Lunes, expect ang panakanakang pag-ulan. Dulot pa rin ng habagat. Sa malaking bahagi ng Luzon, ha? Kabilang ang Metro Manila. Dito naman sa atin, sobrang init. Kaya, dala lang pa rin tayo ng umbrella, hydrate yourself and everything. At always ingat sa daan, lalo na sa mga babiyahe dyan kasi minsan ang ating buhos na ulan, minsan ay nagkakaroon ng umaaraw, umuulan, Amy! Paiba-iba ang panahon ngayon. Parang kuryente ngayon, patay sinde. At dito na nagtatapos ang ating mabilisang balita ng chikahan. Dito sa Dream Radio 104.7. Susunod ang Digilaw. Only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

All that's not it's 10:33 a.m. Minis, and welcome back to Dream High with your ads at DJ Senpai. Narito tayo sa ating segment na Digilaw. Minis, and our topic natin last time ay about sustento. Ngayon, pag-usapan naman natin ang custody. Ngayon, minsan, ano ang kustodiya? Ang custody o kustodiya sa anak ay hango sa tinatawag na parental authority sa ilalim ng Article 209 ng Family Code. Ang parental authority ay karapatan at obligasyon ng magulang na alagaan at palakihin ang anak na may kamalayang pansibiko at kahusayan at para sa pagbuo ng kanyang maayos na moralidad, kaisipan at pisikal na kapakanan. Ibig sabihin, ang mag-asawa na mayroong magkatambal na kustodiya o pangangalaga sa anak ay may obligasyon na palakihin ito ng mabuti. Sino ang may kustodiya o kustodiya sa anak sa ilalim ng Article 211 ng Family Code? Ang ama at ina ay may katambal na obligasyon na pangangailangan ang kanilang anak. Ayon din sa probisyong ito, kung mayroong hindi pagkakasundo ang ama at ina, ang desisyon ng ama ang susundin o mananaig. Kanino muna mapupunta ang kustodiya ng anak kung namumuhay ng magkahiwalay ang mag-asawa? Alinsunod sa Article 213 ng Family Code at sa mga kasong na pagdesisyonan na ng Korte Suprema, kung namumuhay ng magkahiwalay ang mag-asawa, ang kustodiya ay mapupunta sa ina kung ang anak ay wala pang 7 taong gulang. Pero kung mapapatunayan sa korte na ang ina ay hindi karapat-dapat na tagapangalaga ng anak, ito ay mapupunta na sa ama. Kung ang anak ay 7 taong gulang na at mahigit, ang korte ay titingnan kung kanino mapapabuti ang kalagayan ng bata. Ayan. At kung ano ang ikukonsidera yan at kagustuhan ng anak. Sa kahit anong sitwasyon ng magulang na kung saan na mapapabuti ang kalagayan ng anak, alinsunod sa prinsipyo na best interest of the child, doon mapupunta ang kustodiya ng anak. Ano ang mga halimbawa ng mga sitwasyon na maaaring matanggalan ng kustodiya ang ina sa anak? Ang halimbawa ay mga sumusunod: kapabayaan, pag-aabandona, pagkawalang trabaho, imoralidad, kinagawiang paglalasing, pagkalulong sa droga, pagmamaltrato o pang-aabuso sa anak, wala sa tamang pag-iisip at marami pang iba. Alright, minasal na bukas ay pag-usapan naman natin kung ano ang mga halimbawa pa at kanino naman mapupunta ang kustodiya ng anak na isang illegitimate o non-marital child. Oh, that's natin ay 10:36 a.m. We'll be back for more, so keep it locked in only here sa Series Best FM Station 104.7 Dream Radio.

welcome. To unmute with your Ada DJ Senpai. And this is season 4. Oh my gosh! Okay, tama na. Nasa season 4 na tayo, minasan. OMG. Nakakaloka. Ang haba ng... Ang haba. Ang ikli pala. So we ended the season last week with our special guest, Tubero. Diba? Maraming salamat. Ayan, sa Tubero, of course, sa MHA Productions, Events and Productions. O, diba? Nakakaloka. Ngayon, nasa season 4 na tayo. And of course, meron tayong pasabog sa ating season 4. Meron tayong plus horror stories. Why? Because Burr months na po. Ayan. So, kailangan meron na tayong pa-horror. Diba? Anyway, before we go to our horror stories, unahin mo natin yung mga confessions na hindi pa natin nababasa. Ayan. So, here's one from Maria Clarissa. Hello, Ate DJ Senpai. Hindi ko na alam kung paano ko pa makikita ang liwanag dito sa Tacloban dahil bumabalik lahat ng takot na akala ko nakalimutan ko na. Pero hindi lang yun ang sekreto ko. Yung asawa ko kasi nagtatrabaho. Pero may pamilya po siya sa iba. Walang ah. Nalaman ko na lang nung sumilip ako sa phone niya habang mahimbing siyang natutulog dito sa bahay namin. Taga-Abukay po ako. Ang sakit-sakit kasi kailangan ko pang magpanggap na masaya sa harap ng anak ko tuwing umaga na parang walang nadudurog sa dibdib ko. Pagsapit ng gabi, minsan nasasaktan ko na ang anak ko dahil punong-punong-puno na ako, lalo't kamukha siya ng papa niya. Paano ko ba kakayanin ito ng mag-isa? Natatakot ako para sa anak ko at para sa sarili ko. Halaka, may-may. Ayan, eto na, eto na. I feel you. May tawag dyan eh. Post-chemirut. Nakalimutan ko na. Basta yun na yun. Meron tayong postpartum. Ayan. Minsan, ang ating postpartum nakaka-apekto rin yan sa kung it is not minsan. Actually, most of the time nakaka-apekto yan on how we handle our kids. At ang postpartum po, hindi po yan nag-appear after mga nag-agad-agad. Sometimes, it takes years before mangyari itong postpartum depression. And I'm so sorry na you have to experience this, na ito yung nangyari. I don't know who the original family is. I don't know, but ito lang masasabi ko. Get out of the situation wherein you have to beg for the attention. The second, ito yung second-hand attention. Yan, best word. Stop begging for second-hand attention. Focus on your kid. Stop thinking about that man already. This kid is what's the priority right now. I'm so sorry that you had to experience this. I feel you. It's happening to me as well. You are not alone. And do not feel guilty. It's okay to feel this way. Okay? Okay la. Pero, i-control nato ng aton self. Hinay-hinay la. Nare-realize natin gihapon in the end na di rin man sa lahit aton anak. Okay? Let's count

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919

0897-0889-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe, Prime ang resulta.

Karin ng gulang. Teka lang, ako niyo muna tenga niyo ha. Para kay ate lang to. Ate, ano, paano ba sasabihin to?

Oras natin, it's 11:46 a.m. Minasan, welcome back to a new season 4 with your ate DJ Senpai. Dito lang mangyan sa Dream High on 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating second confession. This one is coming from Jimboy Zabala. Hello, Ate DJ Senpai. Gusto ko la iyakan o ilabas feeling ko kay mabuto na takdughan. Lalaki ako, pero may ako na gitatago ako ng pamilya din niya takloban na diri ako masaya. Hakuros nga ginpili nira para akon. Architecture ang kinuha ko kay amon gusto ni tatay na may dadaw magmanahan na amon. Guti ay nga construction business. Pero pangarap ko talaga maging teacher ha music. Kada gabi, napapraktis ako paggitara. Ngan amot ako ang gipipinamatian mga instructions. Ngan kung paanan ho itutuit music ha mga kabataan. Gusto ko gamito ng akon tirok nga kwarta ha akong pagiging working student ha usang coffee shop. Din hila ha city pero na hadlok ako nga madismaya hera asya feeling ko lugod nga baga ako hin robot naman yun, nabubuhay ka ng hindi sa'yo. I understand that you're scared of, you know, disappointment. But here's life, Jimboy. Life that you have right now, as long as hindi ka naman papunta sa kawalan, hindi ka naman madadapa. Actually, okay lang madapa. Alam mo yan. I always tell my kids, it's okay. It's okay if you make a mistake. And just learn from that mistake. Okay? Kasi kapag apat na beses na, limang beses na, nagkamali ka pa rin na nagkamali, tanga ka na, di ba? Pero Jimboy, yung buhay mo yan eh. Buhay mo yan, sa'yo yan. Hindi sa kanila. Ang pagiging matagumpay ay walang kwenta kung ang kapalit naman ay kaligayahan ng kaluluwa mo, yung gusto mo talagang gawin sa buhay mo. Kung musika, ang buhay na iyon! Kung musika ang nagbibigay sa iyo ng buhay, huwag mong patayin ang musika na yon para lang ma-please ang ibang tao, including your parents, okay? Imbis na matakot ka na madismaya sila, matakot ka sa idea na tatanda kang may pagsisisi, okay? Kausapin mo sila ng mahinahon, unti-unti hanggat maaga ipaglaban mo ang sarili mo. You're the one, your choice, your musician. Okay, ayan. So, yun ang masasabi ko, Jimboy Zabala. Oras natin, it's 11:49 a.m. na minasan. You're still listening to Unmute with your ate, DJ Senpai. Dito lamang yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio. We'll be back, so stay tuned.

0: Dream Radio time. It is now 12:56. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio Time. It is now 3:27.
1: That time check was brought to you by
2: Byprint. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Ayan mga Dream Caras, alas 4.20 na, maupay na kulo pa iyong atanan. And welcome na naman dito sa ating programang Dream Jams on a happy Monday, September 7, 2026. Siyempre hanggang alas 7 nasamahan while rush hour, o diba? And of course, sa mga Dream Caras na natin na nakatutok over 99.9 Dream Radio Ormoc City, maayong hapon. And sa ating madlang onliners sa dreamradiotacloban.weebly.com, kahit sa ang sulok ka man sa mundo ngayon, hope you're having a great day. O diba, ang saya-saya. Kumusta ang weekend ninyo mga Dream Caras? Sana po ay nakapag-spend kayo ng quality time kasama ang buong pamilya at mga kaibigan or your relatives. Basta nakapag-unwind at nakapag-enjoy ng weekend, di ba? Masaya yan. Anyways, syempre ang mga dapat abangan sa ating programa ngayong araw, nandyan ang Dream Balita, Today in History, Dream Buzz, at ang Blast from the Past. Pati na rin ang ating birthday shout-out! Yan, happy happy birthday sa mga Dream Caras natin na nag-celebrate ng kanilang kaarawan today, September 7, 2026. Alright, sa aking Facebook list, happy happy birthday! Ngadakanda Chico Samonte Fermilan of Catbalogan City, happy birthday! Kadagya pa akong cousin, Joanna Lynn Ambida, Claire Agustin Rama, happy birthday! Also to Bianino Gino Villacorta Gadin, John Mackie Ramos. Sa inyong lahat na hindi ko naman na-mention pero nag-birthday ngayong araw, maligayang kaarawan po Dream Caras, a year older but a year wiser. Happy birthday to you. Alright, alas 4.20 na mga Dream Caras. Pagbalik natin yan ang Dream. Ano ba ang Dream? Today in History and Blast from the Past. O, di ba? Ang saya-saya dito lamang sa ating programang Dream Jams. 104.7 Dream Radio.
1: Ayos good team sounds, Kuya Elmer.

0: Ouchie. That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, Born for Happiness. Dream Radio.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
6: Philippine Standard Time, it is now a minute after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nagpapatuloy ngayong Lunes ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan isinalang ng House Prosecution Panel ang panibagong testigo upang sagutin ang mga katanungan kaugnay sa mga umano'y individual na pinaglaanan ng confidential funds. Ipinatawag ng prosecution sa witness stand si Philippine Statistics Authority or PSA Assistant National Statistician Mariza Grande. Inilalahad ng prosecution na isinasama ang mga opisyal ng PSA sa mga testigo para sa alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds dahil sila ang nagsagawa ng pag-aaral na nagpapakita na ang mga pangalang nakasaad sa acknowledgement receipts katulad ni Mary Grace Piatos ay hindi ipinanganak, hindi nagpakasal at hindi namatay sa Pilipinas dahil wala silang opisyal na record sa PSA. Ipinapaliwanag pa nilang sa pamamagitan nito ay maipapakita nilang fake at fictitious ang mga nasabing individual na nagpapatunay na may naganap na manipulasyon at maling paggamit sa pondo ng bayan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kara.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Dream Radio.
1: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: 104.7 Dream Radio. Sikat 547. Yeah.
1: Sikat.
0: On Dream Caras, are you dancing in the kitchen, in the car? Ingat sa pag-drive, ha? Or anywhere you are right now, dancing like nobody's watching. Yeah, makes you feel good. Release that nega energy. All right? Nega, as in negative energy. Release that. Okay, bring in some positive ones. All right, Dream Caras, welcome sa ating Dream Buzz. Narito ang ating mga trending na balita at mga headliners online. Naku, grabe, no? Pang day 22 pa lang ng impeachment hearing ng VP of Sara, VP Sara Duterte. Day 22. Alright, ano kayong mga updates, no? Ayan, buzz number 1, sinagot ng palasyo ang paratang ni Vice President Sara Duterte na may masamang balak sa kanya ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ito naman si PBBM, di na pinatulan ang mga pahayag ni VP Sara versus administration. Buzz number 2. Okay. Ito naman ng mga recap din. Sumalang si Philippine Statistics Authority or PSA Assistant National Statistician Mariza Grande sa witness stand sa day 22 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, September 7. Ipinaliwanag niya kung ano ang naging resulta ng isinagawang pag-aaral at pag-verify ng PSA sa kanilang database ng mahigit 2,600 na pangalang isinumite ng kamera na nasa acknowledgement receipt ng confidential funds ng BISE noong 2024. Buzz number 3 naman tayo. Pinakamalaking pondo ang inilaan ng gobyerno sa Department of Education or DepEd para sa susunod na taon. Sa kabila nito, hindi pa rin daw mapupunan ang kakulangan ng mga guro sa bansa. Buzz number 4. Okay, buzz number 4. Nagpasalamat si Pinay Tennis Star, Pinay Tennis Ace Alex Ayala, kasunod ng kanyang paglalaro sa 2026 US Open, nagtapos ang kanyang kampanya sa torneo matapos talunin ni American tennis player Iva Jovic sa third round. Buzz number 5. Yan, okay, buzz number 5. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, nagsara sa 62 pesos 0.58 centavos. Again, 62 pesos 0.586 centavos laban sa isang dolyar ngayong araw, September 7, 2026. Buzz number 6, ang ating last para sa batch na to. Eto, ang funny to, kuha sa CCTV kasi. Okay, ano kaya to? Alright, asa na ba yun? Eto, ginamit ang deodorant at saka binalik sa shelf. Okay, nangyari ito sa Dagupan City, sa isang convenience store ata, no? Kita sa CCTV ng isang 24/7 convenience store sa Dagupan City ang lalaking customer na kumuha ng deodorant, binuksan at ipinahid sa kanyang kili-kili powers bago muling tinakpan at ibinalik sa shelf. Ayon sa convenience store, agad nilang inalis ang naturang produkto sa shelf bago pa ito mabili ng ibang customers. Patuloy pa nilang inaalam ang pagkakakilanlan ng lalaki. Award! O, meron din isang convenience store, di ba, na meron silang sa food security. Then, di ba, yung mga, ano kasi may mga tao din talaga na mga kulang-kulang pinaglalaroan or inaano, basta ginagalaw yung mga food na naka-display. Ay nako. Yan mga Dream Caras, ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Mamaya next hour, ang ating second and last batch. Tuloy ang ating tugtugan to the max pa rin. Back to back, Keith Hornales and Miles Smith. alas 5:52 na.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: sakit. May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there.
8: Stop right there.
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests. Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Philippine Standard Time, it is now 5:59. Narito ang ating dream balita. Nasa 12,029 sa kabuuang 13,441 kwalipikadong law graduates ang dumatag at kumuha ng unang asignatura sa nagpapatuloy na 2026 online bar examinations nitong linggo, September 6. Isinagawa ang pagsusulit sa 15 local testing centers sa buong bansa sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ng Supreme Court, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Supreme Court Associate Justice Samuel Garland, hindi pa matukoy ang eksaktong dahilan ng hindi pagsipot ng ilang examinees, ngunit posibleng inisip ng mga ito na hindi pa sila fully prepared para sa pambansang pagsusulit. Inihayag din ng hukuma na karamihan sa mga kumuha ng unang asignatura ay mga kababaihan habang may ilan ding senior citizens ang nakiisa sa pagsusulit. Yan ang ating dream balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kara.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. 621 Dream Goddess. Welcome sa ating third and final hour stretch, Dream Gems. Happy Monday, September 7, 2026. Alright, eto na mga Dream Goddess ang ating last batch ng ating Dream Buzz for today. Siyempre, thank you to our sources from News 5 and ABS-CBN News. Also, other sources. Marami tayong sources dito, siyempre, when it comes to like, you know, online news and trends and all that. O, diba? Alright, so kandina kita natin buzz number 7. Mm-hmm. Buzz number 7 na tayo. Gusto ko yung ano eh. Yan. Entertainment buzz muna tayo. Yan. Masayang ibinahagi ng singer na si Lea Salonga ang pagkakaroon niya ng star sa Hollywood Walk of Fame. Dahil dito ay siya lamang ang unang Pinay na nabigyan ng nasabing pagkilala. Matapos na makasama siya sa 2026 Class of Honorees, ay isinagawa agad ang ceremony sa 6225 Hollywood Boulevard. Siya na ngayon ang pang 2,855th na recipient ng star. Maraming mga fans nito ang dumalo at sa unveiling ng star na kinabibilangan ito nina Ming Na Wen, Brandy at si Filipino-American artist Darren Criss at Her, H-E-R. Sinabi nito na hindi siya makapaniwala na mayroon na itong star. Inalala niya noon na naglalakad siya at tinitingnan ang mga sikat na mga pangalan na mayroon star, or pinasalamatan ng singer ang kanyang mga fans sa maging mga Pinoy sa buong mundo dahil sa pagtitiwala sa kanyang galing. O diba? Congratulations, Lea Salonga. Diba? Kaka-proud talaga siya. Galing. Magaling, magaling, magaling. Next up, mga Dream Cutters. Last na siguro natin to for today, no? Okay. Nahanap natin yung ano eh, yung weather forecast. Wala tayong makita dito. Okay. Sige. Saka pa yung sports naman tayo, wala din. Okay, sige. Sana ba? Ayan. Na, nawala. Sige, eto na. Last na to, mga Dream Cutters, for today's buzz. Hindi na ipipresenta si Fajarda. Hindi na ihaharap ng prosecution si dating Department of Education or DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inutos ni Presiding Officer Cheese Escudero ang pag-recall sa subpoena para kay Fajarda kasunod nito. Ayon kay Escudero, nagsumite ng letter at medical certificate ang counsel ni Fajarda kung saan nakasaad na kinakailangan pa ng karagdagang 30 days para sa recovery niya mula sa stroke. Nakatakdasan ng tumestigo si Fajarda sa pagtalakay ng first impeachment article na may koneksyon sa umano'y confidential fund misuse. Yan mga Dream Cutters ang ating Dream Buzz for today. Alas 6:25 na. We got here, Hey June!

0: like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi halate.
2: Today's

0: Yeah. Oh my, oh my. Baby, baby,
1: that song was brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Dream Radio time. It is now 7:30.
4: Dream Radio.
2: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Red Horse extra strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga, dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care, available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat

0: one mind.
1: Dream Radio time. It is now 7:57. Dream Radio.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot

0: Dream Radio Time. It is now 6:59.
1: That time check was brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Dream Radio time. It is now 7:30. Dream Radio.
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action may segminor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Today's a

0: Dream Radio Time. It is now 7:58.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
13: Stop right there!
12: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para